0: Hello.
1: Oh, yo, tu drama.
0: Dede Benny Salachi.
2: Adimanakara
0: Facebook mo aho chara munno yeho na nyunu ya gaziru no oy black favor oje isi ututo manti oyoyo ana mekele chineke mmako bu onye de nso eh sekwa nebigebi ro nebigebi okabukwa chi and wo oy black ya gazirage nnozo puriche mmakaye bata n'eziokwu odighi mfe odika ikuku nwere otu osidiri na mgbe ihihia na mgbe ụtụtụ a biko nke pụtara na onye tụrụ anyị nsogbu n'oge akụkụ abụ ụtụtụ a mana anyị na-enwe olileanya ọ na ọ ga-adịtụ mma n'oge akụkụ ụtụtụ bụkwa na mgbe ị ga-abata iji webatara m akụkụ ụtụtụ gị ihe ndị ahụ bụ ihe ọma nke chi mere gị bụkwa na nke ị ga-akọpụ n'oge na-adịghị anya nọrọkwa ebe ahụ ị nọ maka na nwa tinkọm tinkọm ole na ole anyị ga-alọtaghachi maka ya bụ oge akụkụ ụtụtụ nọsiekwu ike ịnụ ndewo ndewo.

0: जीवसिसो विजये आनमिरु यानासियो मेला प्रेज प्रेज प्रेज प्रेज प्रेज अल्लाह हालेलुया
1: चाय
0: ओयो
1: ओ वे
0: हो जब ऐसा मी मोदी या
1: फोगे Eshe da nwanyi oma.
0: Oh, oyo, Chineke metala ya ọzọ.
1: Eh.
0: Sunday gara aga, ọ nwunye nwanne m kụpụrụ nwa.
1: Eh, imere ka mmata.
0: Sunday taa. O mekwala ya ọzọ.
1: Chai.
0: Ana m n'ụtụtụ akpọ ma sị mma zuzu ike, mma zuzu ike.
1: Hell.
0: Ma sị, ọ gịnị na-eme, ọ gịnị na-eme. Ọ sị, mma kwa na-eme, mkpọ gị na-ejiwa m emuola. Ajija mma niile ma nke dugba ma nke ka na aga bia ya wuru sa nke ya na aha ji.
1: Hey.
0: Emegi
1: ganu ngomiro ku. Eshita nwanyị mara mma onye obi ụtọ ọsị m na nwa ya nwanyị ọsị dị ya heo mọmị bịa ndụ ka anyị gawa ụlọ ọgwụ ya wabịa mmezie obi abụọ na-aghọta kama na nwatakịrị akpọrọ ya sị ya zuozi ike na maara ito go nke ahụ bụ ezigbo akụkọ otutu alo ọtọ wa jenara
2: Ezinne mmadụ. Chineke mena o. Anya hụkwala ụbọchị taa anya o. Ọ bụghị ihe dị mma anya, ọ bụghị ihe dị ike anya.
1: Mole, mole. Chai.
2: Naanị amara ahụ o nwere dịrị isi anyị. O ji m anya dị ndụ taa. Adị m ikele nwoke ukwu a. Adị m ikele eze ukwu a. Adị m ikele ọdịmma na-eme mma. Adị m ikele ọfụta obi ya. Adị m ikele ọgbara nkịta okwu juru n'ọnụ ya. Adị m ikele ga aga n'ogo. Adị m ikele nwanne nke otu onye n'ihi mmeso ọma ya n'ime ndụ m. N'ihi ụdịdị ọma ya na mkpuchigide ọma ya. Na ndụ a na ahụ isi ike na amara nke na amaghị otu m ga-eji kọwa ya ka ọ na-emere m onwe m ọtụghị onye mmehie. Onye na-ekwesị fụ iguzo n'iri ya n'ụbọchị taa. Onye ajọ omume dịkala m kekara akwa dịkala m nkịta nwụrụ anwụ ka m bụ n'anya Chineke. Ọ na-ele ya na-emere m amamihe a. Adị m ekele ya lele isi ihe ọ na-emere ndụ ụmụaka m. Ana m ekele ya ọtụtụ mkpụrụ obi niile na pụta n'ebe m nọ. Adị m ekele ya n'ikpu na ibe niile ndị na-agba n'okporo ụzọ ha gacha ha batara. Adị m ekele ya n'ele isi ndị ọrụ bekee. Adị m ikele ya n'elu isi ndị ọrụ aka. Adịkwa m ikele ya n'elu isi ndị fanfani ndị niile na-akpọ na redio. Anya adịghị nọ gbatagbata, anya adịghị n'akụkọ ọjọọ. Ọ bụnadị ogwu unu ndị na-abịa ụtụtụ n'ehihie n'abalị n'ala, unu adịghị bakeke ọjọọ, moto ọjọọ adịghị kpụ n'ehi. Adị m ikele ya n'ihi mmeso ọma ya niile n'ebe anyị nọ. Adị m ikele ya ọbụnadị ọtụtụ ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ n'ụbọchị taa, ndị o mekwara ka ha hụ ụbọchị taa anya. Adịkwa m ikele ya na ndị ahụ na-esighị ike ndị ọgwụkwara ọrịa.
1: Adị m
2: ikele ya n'ọtụtụ ime n'ime ụmụ nwaanyị n'ọtara n'ihe mkpu nkafe ime na ime
1: ọtụ
2: ewee ya n'ukpu nne n'olu nwa.
1: Adị
2: m ikele ya n'ebe ọ dị ukwuu.
1: Ihe ọ na-eme bara ụba.
2: N'ahụ m niile bụ sọnụ usoro inye chi a ekele onye mere anyị adị ndụ n'ụbọchị taa. Naanị ndụ a nke o nyere anyị n'ụbọchị taa. Naanị ọmeso ọma ya niile nke o mesoro anyị n'ụbọchị taa. Wee kwa ya anya a na-ahọta ọnwa mee anya asị m naanụ Chineke ekele niile nsọpụrụ niile na otuto dịrị gị asị na ahụ m niile bụrụ sọ ọnụ chi m ụzọ inye gị ekele
1: ihe
2: na-eme n'ụtụ ụwa nkọwa ịla redio taa a ga-esi ụtụ ụwa arọ n'ịgba ya beti chi a onye maara ihe ọ na-emere m nke m apụghị ịkọcha asị m ikpere ụkwụ m niile taa nkwanye ùgwù m niile ịkpụ isi ala niile Ya di wale ya nyo lutulia. Na ha Jesus. Amen.
1: Otwa. Ya gazira ge otwa. Nezio kui pere pere kadim kwa mwanyi. Ndewa ya gazira ge. Ndewa ndewa. Ankawe zioko bo na inhi oma nke chini ya meru anye. Anye gagre kelege kele yezu. Dika eshita mwanyi mwana mamu na mwanya mwanyi. Ohu nani chia. Nenye kwa mwao. Utwa mwokode. Aleo.
3: Anchaya.
1: Samto.
3: Anchaya.
1: Away.
3: Every name mother.
1: Chai.
3: Anya give me love.
1: Eo. Samto, Samto, kedu kime kwa nunu?
3: Ade mama.
1: Ade mama.
3: Anso yoye. Ana weke ne kineke. Ode wala gwobo.
1: Otua.
3: Kata anogu.
1: Chai.
3: Aho mu amala mu.
1: Yeah.
3: Ada veni ya horia. Baka na wano udumbiri.
1: Chai.
3: Eza fojil. Kena kanyo bunyozi. Chai. Kineke ya duku. Aku si kata pasa yobi. Laka yetu pasa rebi. Nyira nege ime ya.
1: Mali.
3: Kineke ya. Ana mesene ya. Maka na awunye si izi mwadu.
1: Because I'm not testimony. I'm not testimony. I'm not testimony. I'm not testimony. I'm not testimony. I'm not testimony. I'm not testimony. I'm not testimony. I'm not testimony. I'm not testimony. I'm not testimony. I'm not testimony. I'm not testimony. I'm not testimony. I'm not testimony. I'm not testimony. I'm not testimony. I'm not testimony. I'm not testimony. I'm not testimony. I'm not testimony. I'm not testimony. I'm not testimony. I'm not testimony. I'm not testimony. I'm not testimony. I'm not testimony. I'm not testimony. I'm not testimony. I'm not testimony. I'm not testimony. I'm not testimony. I'm not testimony. I'm not testimony. I'm not testimony. I'm not testimony. I'm not testimony. I'm not testimony. I'm not testimony. I'm not testimony. I'm not testimony. I'm not testimony. I'm not testimony. I'm not testimony. I'm not testimony. I'm not testimony. I'm not testimony. I

Adimanakara wasapu mahuru mozigi suju ototo ama antio yoye potakwala na nketa. Nezio kuo ekele mno ebe chineke no bunisigi antio yoyo. Mbaka no odigi mfeo ina ebili kwa mwe. Wena abia kwa wanyena gana norini kuku. Mana si chineke yabiko na goziri mgini njine mgea huike nebu kwa ragempa. Ndi nkahu geme kine wongo ahu nkine kesara njini kuku. Nkahu bunke mbu antio yoyo eo ya. Gazira gwaye mramma isina nka obo bu na chineke onye bineligwe mama no ihe ni ne me no wa isina inwere okukwe o ma nwoli lanya no ma ihe banyere gi ni ne kele ya o makoto si ne okwe gi ka echiche ndi ro mezuo ni sigi nizua no nwere otu ihe nke mere no bukwa no nke chineke na ekwe gi ka o meru otu o ga esesi o no wudi ya no ya ko wo wugi ya ka gi onwe gi na ekpere ni ikelere yotu osiri meke ebili mmiri ahụ dajụọ na ọ dịghịzi otu o siri kolie na ọ bịaziri bịa dajụọ na ị na-asị Chineke ya na nrụ otito n'ọkwa naanị ya ga-emechapụcha ihe nọ na ya bụ ọnọdụ ruo n'isi na ịnwere okwukwe na ebe ọ nọ nwekwa okwukwe na ntụziaka ya nakwa ihe ndị nke ọ ga-edu gị imezu n'ọnọdụ ahụ adị mma ya gaziere gị uju.

0: Way.
1: Ekpere ga ahụ ndị nke ọ gakwa emere emere na anyị na-ekelekwa ya. Anyị epurula ụzọ kelee ya na ndị nke ọ na-aga ememe, nke bụ na anyị nwere okwukwe na ọbụna dị ọnanya ahụbeghị ya na ihe, mana anyị ma na eme emeela ya maka na Chineke bụ ihe ekwuo ya eme. Alo,
0: oweyi.
1: Ama m na awụ ihe ekemochaa ndị kwana ihe mere n'ihe m ji kọpụ ugbu a bika ihe lataghachi nụọ. Ama m na ị ga-awụ ihe nwanyị ọma, omem n'obi.

0: Nde horo na nyadalo no suo.
1: Ituka manonya, kwa gibu anyam jahun sota. Ibe ne tendo na negi wike nyo. Mamu jezo,

otu ahụ kọrị anya lọta achịlị ugbu a maka ịsapịta akwụkwọ nsọ were mata ihe nke anyị nwere ike isi na akwụkwọ nsọ were mụta n'ụtụtụ a. Ana m asịkwa gị ụtụtụ ọma ọzọkwa, gị onye nọ ebe ahụ ugbu a bụkwa onye ga-esonye ka anyị nwee ike mata ihe nke anyị ga-amụta site na akwụkwọ nsọ. Ama m na atọ obi gị ụtọ mgbe ọbụla a na-ekwu okwu banyere okwu Chineke, maka na ọ bụrụ na ị meghepụ obi gị n'eziokwu kwa ụbọchị, ị ga na-amụtakwa ihe ọhụrụ site na akwụkwọ nsọ. Maka na akwụkwọ nsọ ahụ, dịka Chineke mere ka anyị mata, bụ akwụkwọ nke o ji were mee ka anyị na-esite n'oge ruo n'oge na-amata ihe ndị nke anyị kwesịrị ime, nakwa otu anyị ga-esi bụrụ ndị nke mmekọrịta anyị na ya ga na-adịkwu na mma kwa mgbe kwa mgbe. Mgbe ahụ kwa anyị esikwa otu ahụ mụta otu anyị ga-esi bụrụ ndị ga na-enyere onwe anyị aka ma nwee uru ndị nke anyị ga-abara onwe anyị. Ọ bụghị naanị na anyị ga-eme ihe na-atọ Chineke ụtọ, kama na ndụ anyị ga-abụ nke ga-ejukwu afọ, nwekwu omimi ma nwekwu nghọta. Uru, ọtụtụ uru dị ma ọ bụrụ na ị nọgide na-enyonye anya na akwụkwọ nsọ, ma na-agbalị ka ị na-eme ihe ndị nke ị hụtara na akwụkwọ nsọ. Ọ ga-emekwu ka ndụ gị bụrụ nke dị mfe. Ọ bụrụ na ị gwa onwe gị eziokwu, ị ga-amata na e nwere oke ihe dị iche n'etiti mgbe ị na-amabughị banyere ihe akwụkwọ nsọ kwuru, nakwa mgbe ị matara na akwụkwọ nsọ siri otu a na otu a na otu a. Ọ na-emekwu ka ndụ gị dịkwuo mfe. Ọ na-emekwukwa ka ị bụrụ onye nke bụ ezigbo mmadụ, bụrụ onye nke ndụ ya bụ nke a haziri. Ọtụtụ ihe ngosipụta na-abụ nke ndị mmadụ na-ahụ n'ebe ị nọ dịka onye nke Chineke. Mana agba gị ume ugbu a, sị gị soro m dịka anyị ga-apụ na njem ịsapịta akwụkwọ nsọ nke ụtụtụ a n'ụtụtụ ofufe n'enyi mba na chefu 4.3 FM na ala Abaka. Bụkwa m onye oyo na-ekpo m ọdị iche mụ na gị a na-atọ na nke taa. Anyị chọrọ ilebata anya n'otu ihe bụkwanụ nke anyị hụtara na akwụkwọ nsọ. Mgbe ụfọdụ ọtụtụ ndị na-agụtaghị ya ma bụrụkwanụ nke na-agbagoju anya, mgbe ụfọdụ sị na oke ọhịa ka akwụkwọ nsọ wụ. Ọ bụrụ na itinyecha obi, tinyecha anya, tinyecha uche n'ihe ndị dị na ya, na o nwere ike gbagagharị na anaghị amatacha ihe nọ n'akwụkwọ nsọ amata. Mana taa anyị ga-achọ ịmata n'eziokwu kpọmkwem ihe ya bụ ahịrịokwu nke nọ n'akwụkwọ nsọ pụtara, nakwa otu anyị nwere ike isi lee ya anya mgbe ọbụla ihe dịka ya dapụtara. Isiokwu nke anyị ga-eleba anya na mgbe ụtụtụ a bụ nke sitere n'akwụkwọ nsọ Deuteronomy, isi ya nke 19, amaokwu ya nke 21. Akwụkwọ nke Bible a na-akpọ Deuteronomy, isi ya nke 19, amaokwu ya nke 21. Ọ bụ ebe ahụ ka anyị ga-eleba anya, ọ bụ ebe ahụ ka anyị ga-esi weta ihe ọgụgụ anyị n'ụtụtụ a. Ama m na ị ga-adị njikere ka anyị nwee ike tụlee ihe anyị nwere ike mụta site n'akụkụ akwụkwọ nsọ ahụ, bụkwanụ nke anyị ga-esi na ya ugbu a chọpụta ihe ndị nke ebe ahụ ga-akụziri anyị. Ọ bụ na dị onye nwekwara ike ya bụrụ na ị gụọla ya bụ akwụkwọ amaokwu a ugboro ugboro, mana ihe ndị nke ga-emeghepụ ugbu a bụkwanụ nke ị nwere ike ịmata banyere ya ga-adịkwa ka akụ dị ọnụ ahịa nke igwupụtara onwe gị na mgbe ụtụtụ a. Mana agba gị umesi gị, ọ bụrụ na iji akwụkwọ nsọ gị, biko gbalịa ka ịhụ na ị ga-asapịta akwụkwọ nke Deuteronomy, isi ya nke 29, biko amaokwu ya nke 21. Akwụkwọ Deuteronomy, isi ya nke 19, amaokwu ya nke 21. Ọ bụ ebe ahụ ka anyị ga-eleba anya. Ọ bụrụkwanụ na ọ dịghị mfe, ọ dịghịrị gị mfe inweta akwụkwọ nsọ iji n'aka ugbu a, ọ bụrụ na ọ nọ n'akara ekwentị, chọta Deuteronomy isi ya nke 19, amaokwu ya nke 21. Ọ bụrụkwanụ na ọ dịkwa otu ahụ mana ọ masịrị gị isonye na ya bụ ihe omume n'ụtụtụ a, ị ga-egezi ezigbo ntị nke ọma, hụ na uche gị agaghị awasasị awasasị, ka ị nwee ike dọpụtara onwe gị ọkpụrụkpụ ihe dịka m ga-esi n'ikuku were gụpụta ya. Mana asị gị, imeela maka ịkpụdebe nso na nsapịta akwụkwọ nsọ nke ụtụtụ taa, na akwụkwọ Deuteronomy isi ya nke 19, amaokwu ya nke 21. Ọ bụ ebe anyị ga-aga ugbu a. Na-ejide n'aka na ị nọ ebe ahụ, maọbụ na ị dịla njikere ịkwadebere onwe gị ige ntị. Aga m esite n'ikuku ugbu a were gụpụta ya. Dịka m na-agụ
yabo akuku akwụkwọ nsọ ugbu a. Deuteronomy isi ya nke iri na itoolu, amaokwu ya nke iri abụọ na otu. Ebe ahụ si o, anya gị agaghị eme ebere, ndụ laara ndụ, anya laara anya, eze laara eze, aka laara aka, ụkwụ laara ụkwụ. Ị ghọtara ihe m gụrụ ugbu a? Deuteronomy isi ya nke iri abụọ iri na itoolu, biko amaokwu ya nke iri abụọ na otu, si: anya gị agaghị eme ebere, ndụ laara ndụ, anya laara anya, eze laara eze, aka laara aka, ụkwụ laakwara ụkwụ. Nke ahụ bụ nsụgharị nke mbụ, dịka m na-eme kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na m na-agụpụta ebe ihe ọgụgụ anyị sitere na akwụkwọ nsọ n'ikuku, ana m eji ntụgharị maọbụ nsụgharị abụọ nke anyị ji agụpụta ya. Agụọla m nke mbụ. Nke abụọ zi bụkwa ebe anyị ga-agụkwa bụ otu Deuteronomy ahụ, isi ya nke iri na itoolu, amaokwu ya nke iri abụọ na otu. Ebe ahụ sịkwa o, unu agaghị emere ya ebere, onye gburu mmadụ a ga-egbu ya, onye kụkpọrọ mmadụ anya a ga-akụkpọ ya anya, onye kụpụrụ mmadụ eze a ga-akụpụ ya eze, onye gbajiri mmadụ aka a ga-agbaji ya aka, onye gbajiri mmadụ ụkwụ a ga-agbaji ya ụkwụ. Nsụgharị nke abụọ m si, unu agaghị emere ya ebere, onye gburu mmadụ a ga-egbu ya, onye kụkpọrọ mmadụ anya a ga-akụkpọ ya anya, onye kụpụrụ mmadụ eze a ga-akụpụ ya eze, onye gbajiri mmadụ aka a ga-agbaji ya aka, onye gbajiri mmadụ ụkwụ a ga-agbaji ya ụkwụ. Adị mma. Ihe a bụ ihe akwụkwọ Deuteronomy isi ya nke iri na itoolu, amaokwu ya nke iri abụọ na otu, na-agwa anyị na mgbe ụtụtụ a. Mana chere dị yo, gịnị ka anya laara anya pụtara? Bụ isiokwu nke anyị chọrọ ileba anya na mgbe ụtụtụ a. Ehe, maọbụkwanụ gị si o, dịka nsụgharị nke mbụ anyị kpọtụrụ uche siri kwuo, ọ sị na anya ga-alara anya, eze ga-alara eze, ụkwụ ga-alara ụkwụ, aka ga-alara aka. Na nchịkọta mkpụrụ okwu ndị ahụ, anyị na-eji anya laara anya were na-anọchi anya ha niile. Gịnị ka anya laara anya pụtara? Dịka ị gụrụ akwụkwọ Deuteronomy na mgbe ụtụtụ, isi ya nke iri na itoolu, amaokwu ya nke iri abụọ na otu, kedu ihe mmụọ nsọ ji nụọ akụkụ akwụkwọ nsọ ahụ ugbu a were na-eme ka ị mata n'ụtụtụ a? Mgbe ị ga-esonye ụdị ka anyị ga-eleba anya kpọmkwem ihe Baịbụl zara, bụ ya bụ ihe anya laara anya pụtara. N'ihi na anya laara anya so n'iwu Chineke nyere Moses ka onye ndị Izrel n'oge gboo. Abịakwa mgbe Jizọs bịara n'ụwa, n'akwụkwọ Matthew isi ya nke ise, amaokwu ya nke iri atọ na asatọ, Jizọs kwughachiri ya mgbe ọ nọ n'elu ugwu na-akụzi ihe. Ihe ọ pụtara bụ na a tawa onye mere ihe ọjọọ ahụhụ, e kwesịrị ịta ya ahụhụ n'ihe o mere otu ọha. Ị ghọtara ihe ọ pụtara ugbu a? Na a tawa onye mere ihe ọjọọ ahụhụ, e kwesịrị ịta ya ahụhụ ya na ihe ahụ o mere ha. Ị na-aghọta ugbu a? Agaghị enye ya ihe nke dị ala karịa ihe o mere, maọbụkwa na ihe nke kazi ahụhụ nke kazi ihe o metara. Na ihe anya laara anya pụtara bụ na atawa onye mere ihe ọjọọ ahụhụ, e kwesịrị ịta ya ahụhụ ya na ihe o mere ha otu. Ọ gaghị etinye etinye, ọ gaghị eme gịnị, ọ gaghị ewepụ ewepụ. Ngwa, dịka anyị gụrụ na nsụgharị nke abụọ, iwu ahụ bụ gbasara onye ma ụma, onye kpacha anya merụ onye ọzọ ahụ. E nwere ihe iwu Moses kwuru banyere onye mere otu ahụ. Ọ sịrị yo, ịgbaji ọkpụkpụ ga-alara ịgbaji ọkpụkpụ, anya alara anya, eze alara eze. Ụdị nkwarụ o mere ka onye ahụ nwee, ka a ga-emekwa ka o nwee. Ị na-aghọta? Ya ewewuru na mgbe ụfọdụ kwa, mgbe anyị na-anọ n'ikuku, ị ga-ahụ mgbe anyị kwuru banyere otu ihe mmadụ mere, si mekwa ya onye ahụ, ka ọ mata na ihe ahụ o mere onye ọzọ n'otu a ka o si dịrị. Mana gịnị mere e ji nye iwu anya laara anya? Iwu anya laara anya ọ gbasara mụ na gị taa? Ihe ndị na-abụghị eziokwu a na-ekwu banyere anya laara anya, Jizọs mekwara ka anyị mara nke bụ eziokwu.
gini mere ji nye iwu ahụ bụ anya lara anya n'oge ụmụ Israel. Enye gị iwu anya lara anya ka onye ọbụla nwee ike ị na-emegwara ihe mere ya, ị na-ege ntị. Enye gị iwu anya lara anya ka onye ọbụla nwee ike ị na-emegwara ihe mere ya, kama enyere ya iji nyere ndị ahọpụtara ka ha na-ekpe ikpe aka ịta onye mehierenụ ahụhụ kwesịrị mmehie ya. Ha agaghị ata ya ahụhụ ka ndị obi fere azụ, ha agaghịkwanụ emefere ya ebere oke na ihe o metara. Iwu a na-emekwa ka onye bu n'obi imerụ ndị ọzọ ahụ, maọbụ onye na-akpa nkata ime otu ahụ, gbanwee obi ya ma ọ bụrụ na ọ ghọta na ihe ị chọrọ ime mmadụ nwekwara ike ịbụ ihe a ga-eme gị. Iwu Moses ahụ kwuru sị, ndị fọdụrụ, ya bụ ndị hụrụ ka a na-ata mmadụ ahụhụ kwesịrị ya otu Chineke chọrọ, ga-anụkwa ya wee tụọ egwu. Ọ dịghị mgbe ọbụla ha ga-eme ụdị ihe ọjọọ a n'etiti unu. Ee, anyị na-ekwukarị ya, sịsịta onye mere ihe ọjọọ, ahụhụ ya na ihe o mere ha, ka ndị ọzọ nwee ike si na ya mụrụ ihe. Akwa ihe anyị na-ekwu. Ee, ọ bụ ihe iwu Moses ahụ pụtara na ndị fọdụrụ, ndị ji anya ha na-ele, anya ndị hụrụ mgbe a na-ata ahụhụ ahụ, bụkwa na ahụhụ kwesịrị otu Chineke siri chọọ, ga-anụ ya wee tụọ egwu. Nke na ọ bụrụ na ha eche echiche banyere ya, ha akpọ na ahụ sị, mba, ahụrụ m ụdị ahụhụ a tara onye a, agaghịkwana m achọ ka a taa m ụdị ahụhụ ahụ. Onye ahụ eme gịnị? O asọrọ. Ihe a bụ ihe mere jiri mee gịnị? O were nye iwu anya lara anya. Ị na-aghọta ugbu a? Ị na-aghọta na anya lara anya, ụkwụ lara ụkwụ na aka lara aka bụ maka ndị ahọpụtara ga-ekpe onye mehiere nụ ikpe, ka ha hụ na ahụhụ a ga-ata ya ga-abụ nke ya na ihe o metara ha. Agaghị ata ya ahụhụ dịka ndị obi fere azụ, agaghịkwa na-emefere ya ebere oke. Ọzọ, ndị hụrụ mgbe a tara ahụhụ a na ọhụ ha nke ọha na ihe onye ahụ metara, ga-eji ya sọrọ, mụrụ ihe ma tụọ egwu ime ụdị ihe ọjọọ ahụ n'etiti mụ na gị. Ọ bụ ihe Deuteronomy isi ya nke 19, amaokwu ya nke 21 na-eme ka anyị mata. Mana ka anyị jụọkwa, iwu ahụ gbasara mụ na gị taa dịka ndị Chineke? Mba, iwu ahụ abụghị maka ndị Kraịst. O so n'iwu Moses ndị aja Jizọs chụrụ kagburu. Ị ghọtara ya ugbu a? O so n'iwu Moses ndị aja Jizọs chụrụ maka ịgbapụta mụ na gị kagburu. Mana iwu a mere ka anyị ghọta otu Chineke si eche echiche. Otu ihe o mere ka anyị ghọta bụ na Chineke ji ikpe ziri ezi kpọrọ ihe. Chineke ji gịnị? O ikpe ziri ezi kpọrọ ihe. O mekwara ka anyị ghọta otu Chineke si ekpe ikpe ziri ezi, ya bụ na ekwesịrị ịta onye mere ihe ọjọọ ahụhụ ruo n'oke kwesịrị ekwesị. Agaghị ata ya ahụhụ karịa ihe o metara. Ị gaghị ele onye nwere mpempe ihe o mere gị tawazie ya ahụhụ, ma ọ bụ boo ya ebubo, ka ọ wụrụ na ahụhụ nke ị chọrọ ịta ya ga-ekwekọ na ka ọ wụrụ na ebubo ahụ ị na-ebo ya, ahụhụ a ga-ata ya ga-ekwekọ na ihe ị chere na o mere. Mana ọ dịghị otu ahụ. Ị na-aghọta na ihe banyere anya lara anya na-arụ mụ na gị aka ka ị kpachara anya gị mgbe ị na-agwa mmadụ okwu, maọbụ mgbe ị na-ebo mmadụ ebubo? Tụmadụ mgbe ụfọdụ ịhụla na ndị mmadụ abụrụla ndị nke kwupụrụ okwu nke e jiri gbuo mmadụ, emechaa ya wụrụ na onye ahụ aka ya dị ọcha. Ama m ma ị na-aghọta. Ị sorighị ụkpụrụ nke ikpe ikpe ziri ezi nke Chineke. Ụfọdụ ndị agbaala ama ụgha mmegide nwanne, mmegide enyi, mmegide onye otu ọlụlụ, mmegide onye ọrụ ibe, mmegide onye ahịa. Ata ya ahụhụ nke na-abụghị oke ihe o mere ha. Ee, ọ bụ eziokwu na o nwere ike onye ahụ mere ihe, mana n'ihi na ihe i kwuru nke ma na ọ bụghị eziokwu, ama nke ị gbara nke ma na ọ bụghị eziokwu, atafee ya ahụhụ oke. Ma ọ bụkwanụ gị onwe gị amara na ihe onye a metara kwesịrị ka emeruo ya ihe dị otu a, gị bụrụ onye mere ya ebere, mefere ya ebere oke, nke na ihe enyemeziri ya ahaghị nhata na ihe o metara.
mamene agota ye we woro na otu ahu kan si were na amuta ihe ihe na abughi kwa na eziokwu nka na ekukari banyere anya lara anya bukwa o obi fere onye tiri iwu anya lara anya azu na owu onye obi ojo mana ole nke bu eziokwu n'oku a nke bu eziokwu bu na iwu akwadoghi ka ndi ahoputara ikpe ikpe jiri aka ike na obi ojo na-ekpe ikpe ịna-agọta ya iwu a anaghị akwado ka ndị ahọpụtara ikpe ikpe gee ntị nwere otu isi bụrụ onye nọ n'oche ikpe banyere onye ọbụla ihe iwu a na-ekwu bụ na gị onwe gị dịka ị nọ n'oche ahụ ee na ị gaghị abụ onye nke ga-achọ ka ị jiri aka ike ka ị jiri obi ọjọọ onye wetara gị okwu ikpe n'ihu ya n'ihu gị ugbu a onwee na ihe m rere ya na-enye hụ m enwee n'otu m siri lee ya anya ya kpaso m agwa na-adịghị mma ee dewe ihe ahụ bụ mmekọrịta nke gị na ya nwere n'azụ o ma ọ bụrụ na okwu ikpe onye a bịa n'ihu gị kpee na-adabere n'ihe wetere n'ihu gị iwu a akwadoghị o na ị ga-eji obi ọjọọ maọbụ aka ike were kpee ikpe kama eme ihe dị ihe iwu kwuru ọ pụtara na tupu ndị ahụ pụtara ikpe ikpe ekpebie ihe a ga-eme ha ga-ebu ụzọ leruo ihe niile merenụ anya chọpụtakwanụ otu onye ahụ mejọrọ ihe kpacharuru anya were mee ihe ahụ o mere ị na-aghọta na ndị a na-ekpe ikpe ga-ebu ụzọ chọpụta o lebara o nyonye anya nke ọma o ihe merenụ tụmadụ mgbe o mere n'etiti mmadụ abụọ enwe onye nke mejọrọ ibe ya leruo anya nke ọma chọpụta ihe nhata nakwa oke onye ahụ jiri kaa anya mara ụma kpachara uru anya were mee ihe ahụ o mere ihe niile a na-egosi na iwu anya lara anya nyere aka hụ na atafeghị mmadụ ahụhụ oke maọbụkwanụ mefere ya ebere oke oleekwa ihe ọzọ a na-ekwu na-abụghị eziokwu banyere iwu anya lara anya na iwu anya lara anya nyere onye ọbụla ikikere imegwara ihe e mere ya mana nke bụ eziokwu bụ na e nwere iwu Moses nke kwuru sị abụla ọbụ eburula ụmụ ndị gị iwe n'obi dịka Leviticus isi ya nke 19 amaokwu ya nke 18 cheta akwụkwọ nsọ bụ okwu Chineke anaghị emegide ibe ha ị nụrụ iwu a sị abụla gịnị ọbụ eburula ụmụ ndị gị iwe n'obi iwu Moses anaghị agba ndị mmadụ ume imegwara ihe mere ha kama ọ na-agba ha ume ka ha tụkwasị Chineke obi nabata ndokwa o mere ka e nwee ndị ikpe ga-edoziri ha okwu gịnịkwanụ ka ihe Jizọs mere ka anyị matazi ugbu a bụ na Jizọs ma na ụfọdụ ndị na-akọwa ihe iwu anya lara anya pụtara o mere ka nke bụ eziokwu doo anya o kwuru si unu nụrụ na asịrị anya lara anya eze lara eze otu ọ dị o ana m asị unu emegwarala onye bụ onye ajọ omume ihe o mere gị kama onye ahụ nke mara gị ụra na ntị aka nri tụgharịakwara ya nke ọzọ ị hụrụ na Jizọs sịrị unu nụrụ na asịrị ọ ga-abụ na ihe ọ na-ekwu bụ na ihe ụfọdụ ndị ndu okpukpe ndị Juu na-akụzi n'oge ya ahụ bụ ime m mmegwara gị na ọ dị mma Chineke agaghị ewe iwe otu onye bụ onye ọka mmụta nke akwụkwọ nsọ si o na ọ ga-abụ na ndị Juu mere ka iwu abụ anya lara anya bụrụ ihe ndị mmadụ ga na-agbakwasị ụkwụ ime mmegwara ya na-ewu ewu n'oge ahụ ọ ga-abụkwa ya mere obi ji efe ndị mmadụ azụ ka ha na-emegwara ndị mere ha ihe ndị isi okpukpe ndị ahụ nọ na-ekwu ihe gosiri na mmadụ imegwara ihe mere ya magburu onwe ya ha si otu ahụ mee ka ihe Chineke bụ n'obi nye iwu ahụ ghara ido anya mana Jizọs kwuru siri ike na ịhụnanya bụ isi sekpụ ntị n'iwu niile nke Chineke nyere ọ sịrị hụ Jehova bụ Chineke gị n'anya
obu ya bi iwu kasi uku burukwa nke mbu nke abuo nke dikwa ka ibe ya bu hukwu onye agbata obi gi n'anya dika onwe gi obu ni iwu abuo a ka iwu ahu dum na akwukwo ndi amuma dabere Jesus kuziri na obu ihu na anya obu ime mmegwara ka ga eji mara ezigbo ote ndi na-eso uzo ya ina wota otu ihe gbara okpurukpu nke anyi mutara ta aputa gi o na anyi ga abuzi ndi nke na ele ndi ozo na emehe ha maka na asi anyo ni iwu anya lara anya anya nogizi ya n'okpuru ya mamma ina wota igaghi abu onye nke ga akpacha anya gi na emejo maobu na emegide mmadu ibe gi maka na otu akuku akwukwo nsa ahu nke anyi lekuru anya si ga abu lobo putakwara o na chineke si na ihapuru ya obu na ya onwe ya nwe ọzọ iburu onye ikpe onye akpọrọ ikpe gbalịa ka ịhụ na o ị ga-ekpe ikpe nyekwe ntaramahụhụ ha otu onye mejọrọ ihe otu ihe mejọrọ ha ị na-aghọta etinyela etinye n'ihi otu gị na onye ahụ siri dịrị asọla anya maka onye kpọrọ gị ikpe maka ihe ọ ga-enye gị n'aka azụ maka na ọtụtụ mgbe o mebiela na-enweghị ikpe ziri ezi hụ na ntaramahụhụ a ga-enye onye mejọrọ nụ wụ ihe o metara ya na ya ha ewepụla ewepụ etinye n'etinye asịla na ọ maka ehe kwa ụbọchị a ka ọ nọ na-agbakashịrị m ọnụ ehe ọkwabịla n'ihu m ugbu a m ga na-ekpenụ ka a napụ ya ka m ga-ekpe ọ ga-ahụ ka ị tọrọ bịa ti hụ na ị ga-akwụwa gịnị aka gị ọtọ maka na ọ bụ ihe iwu a pụtara na ihe a ga-enye ntaramahụhụ maka onye mejọrọ nụ ga-awụ ihe ya na ya metara ha ọ dịkwa n'ebe ezinụlọ nọ n'etiti nne na nna ụmụaka gị o ndị gị na ha nọ n'ime ụlọ nwa nga ahụ gị na ya bi o kedu ka ị si emeso ya ihe ọ wụ obere ihe ahụ o mere ka ị ga-eji were nnọọ waya riwasịa ya arụ ọwụ obere ihe ahụ o mere ka ị ga-eji yipụ ya uwe gbaa ya ọtọ were ọsọ ghasasịa ya ebe niile ị chere na ajụọ gị o ihe ahụ ị na-eme na ntaramahụhụ ọwụ ihe ya na mmejọ ahụ nwatakịrị ahụ mejọrọ ha hụ na ị ga na-ekpe ikpe ziri ezi maka na e nwere anya kachasị anya niile nke na-ele mụ na gị ọ sịkwa na ụgwọ ọrụ nọ n'aka ya na ya na-abịakwa ngwa ngwa inyeghachi onye ọ bụla dị ka ụgwọ ọrụ ya siri dị ọzọ gị na mmadụ o nweele nkwekọrịta ị ga-emere m otu a agakwa m emere gị otu a iwu anya lara anya o pụtakwara o na ị ga-ele nkwekọrịta ahụ nke gị na onye ahụ mere mee ya meruo ya otu ahụ ọha unu kwekọrịtara ya achọla ụzọ aghụghọ nke ị ga-eji wee mee ka asịzi na akụkụ nke gị nke nkwekọrịta ahụ na ị gazighị emezu ya gị chọwazie ihe ị ga-ejide n'aka ị ghọọla nna ukwu nke nwere nwa nga gị na ya nwere nkwekọrịta n'ihu nne na nna n'ihu ndị ama mụ na nwa a ga-anọ afọ ole dị otu a afọ a zuo aga m edu ya ka ọ na-achọ iru na mpimpi ọnụ nke afọ ahụ izu gị bịa chọwazie ihe ndị nke ị ga-eji wee si o na nwa mekwara gị nke a emeghị gị nke a iwu anya lara anya jikwa gị o na ị ga-eme ihe ha nhata n'ihe unu kwupụtara na-adịru na mpimpi ọnụ nke afọ ahụ izu gị bịa chọwazie ihe ndị nke ị ga-eji wee si o na nwa mekwara gị nke a emeghị gị nke a iwu anya lara anya ji

Alo. Alo. Chai, nke ahụ dị ka ọkụpụla. Abiko kpọta ha chimchi. Tana akara ekwentị kwa bụkwa ifu asatọ, ifu asatọ. Otu isi ya bụọ atọ, atọ asatọ isi. Maọbụ nwanne ya bụ ifu asatọ, otu atọ. Asa isi ya bụọ isi anọ, isi atọ. Were kwa nke ikpeazụ zebatara m ozi gị na WhatsApp.

0: Allô?
1: Oui.
0: Oui, Dedim, Giba. Chineke sị na ya ga-abọ kwa ọbọ. Ọ bụrụkwa na a nọrọ n'ikpe kwasịsị onye ahụ kwa kwekpekwe ikpe otu ahụ ihe ahụ mere sịrị ha na ọ. Ya gaziere gị Dedem Gibbat. Dedem Gibbat nke ahụ dabara adaba.

0: ibatalawa eze ndi Igbo.
1: Nwaanyị mara nne n'oke ero.
0: Arụmụm eze ndi Igbo, ihokwere ho. Adịkwa okoro mụrụ mma o, ndeke gị kwane.
2: Ndewo, ndewo, ezendigbo.

0: ¿Aló?
1: ¿Aló, yo?
0: Oh, wey, yo estoy a...
1: No, es en el mato.
0: ¿Mmm?
1: Era cocina o chine que va a humo. Tiene que faltar a la consola total. Es yo cubo. Oye, por la más fome, por la mamá, está güey, cuán jonto.
0: Chai.
1: Ni no me enamoró, mamá, taluña, aragua, yo, mabón, en taribu. Egi le pibu a jana, paya, jonjo, o kiwa, jo, o taranja.
0: Ochoa.
1: La voy a pasear ante el otro.
0: O cuando pelata y pelata.
1: Mavi belata e belata.
0: Maka no wonye ke gi o. Maka no mefe mefe maka wonye uno gi.
1: So mama ta mezi wi he. No kawa. Ezoku. O ko se kora madu. Ile ba hende ko sta da ku kon sa nya ta nya ngacha laria. Ani mepe nga ho go ya guru ya ba. Ai gi mota ezi he. Angi jitinye no lo ma lezi lo la nye ma wan para gwojo ma nne para gwojo ma nna para gwojo mara uka ga ta ya ha ho aga ata biga yo ke aga pani me ehe mu biga ya la nye oke
0: otu a
1: mara na ndi odo horo agwojo onye ahu para bi ahu ju ahu ha taru onye ahu o ga kwa le sopo ku ni ihe ojo
0: otu a
1: so e okore mu wa te zo ku enwe ma fu ojuju na ku ka fo sa ta ego fotara ni me o eti gbala nya lolo o mata kwa mezi bi ihe ma kwa ru di ihe mu onwe nga ku ime ka nhari di wu ka hare ta ma ho ho la ka nko do kwa na ndi ne leba iwu anya me o nya he were ezi oku le ezi obi
0: otu a
1: to o nya hu meta ro ka ha ku iju obi ojo mefe yi ihe le kwese ku ime ya
0: otu a
1: ha kwa ha ku kwa ni iju obi oma megbu kwa ni nke ojo nke o mere
0: otu a
1: so I ihe ku pota na akwụkwọ nso oji mmadu niile ni iwu
0: oji mmadu niile
1: ma ndị na akwụkwọ ndị ọka iwu ma ndị bụ ndị ọka iwu ihe ego potara na wu eriri nkuwara mmadu niile n'olu
0: otu a
1: anyị kwesịrị iji leba ya anya tinye ele ọrụ hapụ iwezuga ihe ndị ahụ na-abụghị ihe iwu kwesịrị hapụ iwezuga ya n'ihi iwezuga ya ọtụtụ mmadụ ga na-amụrụ ihe ọjọọ ahụ na anyị ya na-eme a na-eripit ya n'ihi ndị igbo si na ihe ọjọọ bụ afọ ya wu
0: omenala
1: ihe ahụ kwesịrị adị eleba ya anya oyoyo ngacha taa lọta ebe ahụ ịgụrụ na-akwọ nsọ edeturu m ya m ga-ịga leba ya anya ọ ga-enyekwara m ụlọ ụwa aka maka akpụ m ọtụtụ ụmụntakịrị mụ na ha nọ
0: nwere
1: ụmụ nke m mana onye nke ọbụla bụ ihe ọjọọ ma atakwakwa ya ahụhụ oke ahụ
0: hapụ ikiri
1: tapụ ya ahụhụ oke ya wụkwara m onwe m amamikpe
0: ndewo ewo enwere otu okwu otu ụwa kwuru n'ikpeazụ a ọ sị na ya mefe n'ọgọkwara ya nwa amamikpe ya medakwa na-emeda ọ gwakwara gị amamikpe o ị na-agụta ehe ya ewee wụrụ kpachara anya gị ebe ọbụla nke chọtara onwe gị ebe ọbụla nke nwetara onwe gị akpọla gị oku n'ikpe hụ na ị ga-eme ihe ha ekpelerela mmadụ maka na ị na-ele onye ahụ anya n'ihu maka na onye a na-agbabiri gị anya maka na enwe n'otu onye ahụ si kpọfee gị azụ sị gị m ga-arị gị nke a n'aka kpee ya ka ọ dị otu a ebe makwa na ọwụgo otu ahụ ka ọ dị n'anya mmadụ na n'anya mmụọ mmiri aghọta ọtụtụ mgbe dịka mere ka ị mata ihe ụdịrị agwa laluola ọtụtụ ihe ọtụtụ obi efuola ndị mmadụ maka otu esiri mee n'ikpe mgbe ụfọdụ oge hụ na ikpe a nọrọ na-aga otu a na ntabi anya asị gị it is what it is maka na atụ ọlụ tara ọ bụ aka chetakwa o na nke ọbụla ị kpere ị na-ekpezi gị ekpezi dịka ụtọ ụwa kwuru ọ ghọọla amamikpe cheta na ọwụ gị nọ bụ n'ikpe o mana n'ihi ihe ikpere n'ikpe dịka onye ikpe ewo nwere ike ịghọrọ gị nwa gịnị amamikpe ya wụ kpachara anya gị dalụsọ ụtọ ụwa ọ mekwara mmechetakwa otu nwoke m ka na-echetakwa ruo taa n'obere njem nke m metụrụ n'oge ndị na-adịbeghị anya nwee otu ọgbaghara na nghọtahie siri dapụta e ndị a chere na ọwụ ha nwa ka ikpe gara ọkwa ha wụkwa nke a hawụ ndị nwe obodo n'ihi nke ahụ o nwego ndị nke bịara bịa ga-azọgbu ha ndị nke batara ha na ha n'ebe ahụ ha ga-emekwa ha nke a mee ha nke ọzọ akwa ha nwa gara ga kpụwakwa ndị obodo ibe ha ị na-agwọta ka ha bịa leba ihe mere n'anya nwoke ahụ ka nọ n'obi m ruo taa maka gịnị maka otu o siri kwuo okwu n'eze awarawa ọ gbawuru onwe ya gwa nwanne ya nwoke kpọrọ ya si ya dede ihe niile akọrọla otu ihe a siri mee n'agbanyeghị na ọ ga-emere ebe akpọ ma a gịnwawu onye mejọrọ ihe a agagịdị m akwụ na ịwụ nwanne m maọbụ ịwụ nwanna m iwu onye obodo m na ndị nke a wụ ndị bịara abịa mma nọrọ hụ ihe nke wụ ihe ọjọọ imere si na emeghị ya anọ m n'ihu mmadụ na mmụọ n'ihu eluigwe na elu ala na-asị gị na ị hụrụ ihe a na ọ gịnwa chọrọ n'okwu a na nwoke ihe ọ bụla ya ga-ekwu kwulara n'ihi ya na ị ga-aga ịrịọ arịrịọ n'otu ihe a siri mee ọ bụrụ na e nwere otu e siri kụgbuo gị n'ime ụlọ ma kụgbuo nwata nwa gị nwoke n'ime ụlọ onye a ị nọ na-asọ bịara abịa o mekwara okwu gị ṅụọ mmiri ị gara chọrọ ya bawa n'ime ụlọ ya gị baya ọgụ n'ime ụlọ ya na akụgburu gị n'ime ebe ahụ na ebo gị ihe ọ bụla nwa okorobịa bụrụ gị n'ime ebe ahụ na-enwe iwu ọ bụla nke ji nwa okorobịa akpata oyi awụọ m n'ahụ nwoke a kpọrọ ọnụ ya na ụmụ ya na ndị oyo na ha wụ ndị obodo ọhawa ga-ekpenụ ọhawa nwee ndị ikpe nwa ha nwee kọtịma ahụ ebe niile ihe niile nọ ya n'ahụ ma ajị nọ ya n'ahụ asụọ ebe niile ederedu nwoke ekpechi na ya na-ekpe ka ya nwee ike na dị ndụ n'ọsọ gị na ihe ya kpere ma ọ dịghị gị mma na ị were ya na enwe ọbụla ị gara maka na mgbarama mmadụ agaghị enwe ihe ọbụla ha ga-ekwu banyere ihe ya na-ekwu na ya na-akwụrụ n'eziokwu na-ele nwoke anya sị aka nwekwara ndị na-eme ihe n'otu Chineke siri chọọ na-abụghị na ee olu adịla ọtụtụ ee anyị na-eso igwe mmadụ ebe ahụ echelara ihu ndị nke a jikwe nke a ha jikwe nke a sị aka nwekwara onye na-agaghị asụ onye ọbụla anya ihe ọsọrọ gị wụrụ ihe ọwụọ sọrọ gị ga-enye ya ye kwuo n'eziokwu kwụrụ ọtọ ma gaa na nwoke ahụ n'aka sị ya dede o teela m n'ahụ sọla ndị dịka gị o teela m n'ahụ sọ onye mbụ mma na-akwụ n'eziokwu kamgbe chinna sịrị mụọ m wụ nna m ọtọbụla eziokwu ahụ siri dịrị ọtọbụla ọsọ ọsọ ya wụrụ onye a katakpo ọ gaghị ọ ga-agwa gị na lekwa otu ihe a ka o siri dịrị gaa ya n'elu gaa ya n'ala megbukwa ya elu megbuo ya ala o nwere ike iru afọ iri mana unu ga-emechakwa bịa sị ya afọ kawa emakwasị ihe ahụ ikwu ga-ewezi akụ mana ịhụla na ọtụtụ olu ọtụtụ ndị ọtụtụ ndị ikwu gị na nke a aha anyị ji sị ka anyị sịwa ha mana ọ wụrụ ka ikwu gị amakwasị ọwa eziokwu egwu mmadụ na-eme gị ghara ikpe ikpe otu kwesịrị ekwesị onyinye nrafu mmadụ na-eme gị mana kwa na ị na-ekpelara onwe gị gịnị amamikpe mgbe ọbụla ị nọ n'oche ikpe kpachara anya gị maka na ị nwere ike ịbụkwa onye a ga-ekpekwa ikpe n'ihe ikpetara n'ikpe ama mmiri na ghọta ya wee wụrụ otu o si dị.

0: Alô?
1: Alô?
0: É, T-Max! T-Max, fique aqui, Melu!
1: Ai, meu amor!
0: Na boa sala! Mgbe Noa, mgbe Jehova gwara Noa na ya na ya agbaala ndụ na ya agaghị ejikwa iju mmiri were mebiekwa ụwa ọzọ, kedu ihe bụ mgbaama nke ya bụ ọgbụgba ndụ Chineke na Noa?
1: Ihe mgbaama ahụ bụ
0: ekene egurugo. Etu a ka dị, etu a ka dị. Ngwale aka gị. Ya gaziere gị, Archimax. Nke ahụ bụ ya, maka na mgbe Chineke jiri iju mmiri were mebie ụwa nke ndị na-adịghị asọpụrụ ya, bụkwanụ nke o mere ka Noa mata na ya agaghị dị ebibi onye ezi omume na onye ajọ omume. O nyekwanụrụ Noa ọrụ nke ịrụ ụgbọ mmiri, bụkwanụ nke o jiri chebe mmadụ asatọ na ụmụanụmanụ ndị nyara ndụ ma gafee iju mmiri ahụ. O jiri ihe mgbaama were sị, akọrọ m aka n'obi na m agaghị ejikwa mmiri were mebie ụwa ọzọ. Alo, owe nwanne Uchenna.
1: Hello?
0: A na m anụ gị dede m n'ebe a.
1: Oyi ụmụ. Nye m nke abụọ.
0: Adị mma nke abụọ si n'ihe metụtara njem nke Josef zọrọ gaa Ijipt. Na mmalite, olee ụlọ mbụ nke Josef nọrọ na ya ka o ruru Ijipt?
1: Ụlọ mbụ Josef nọ. Ọ nọla n'ụlọ Potifa.
0: N'ụlọ Potifa, awa ebe mbụ. Potifa wụ onye mbụ zụtara otu a.
1: Ị ga-ajụ m ọzọ?
0: Ngwa, họrọkwa ọzọ. Ọrụ na nke ahụ nke abụọ.
1: Ngwa, jụọ m nke mbụ.
0: Adị mma nke mbụ si n'akwụkwọ Aịzaya.
1: Nke Aịzaya.
0: Ngwa, ka a hapụ akwụkwọ Aịzaya. Ọ bụrụ Uche na-asị nke Aịzaya. Uche na-apụ maka. Ngwa, ka a hapụ nke Aịzaya, biko. Akwa m apụta ebe. Akụnyela na ndị nọ n'ụlọ ga na-eri nko nko ọchị. Ngwa, ka anyị hapụ Aịzaya. Họrọ ọzọ, ka anyị hapụ Aịzaya, biko.
1: Biko. Ọ nwunye m na-achị m ọchị.
0: Ama m, ana m anolu ya.
1: Jụ m nke atọ.
0: Adịba nke atọ si olee ndị bụ ndị ndu okpukpe ahụ, ndị nọgidere na-eshiri, na-eji ajụjụ ha na ajụjụ Jizọs na-eshiri ya ọnya ka ọma?
1: Ka ọnya ma Jizọs.
0: N'ajụjụ ndị ha nọ na-ajụ ya.
1: Chief priest. Ọ bụ ndị chief high priest.
0: Ndị ndu okpukpe. O nwere ihe na. Ịkọtala. Ọ ndị Farisii. Lekwa aka gị. Akọla m ya. Owe!
2: Ọ chere ya gị nsogbu.
0: Ọwụ demedeme m, hapụkwara m ya. Asị m ka Aịzaya ka, biko, oyoyo, hapụ ndị ayọ ka hapụ Aịzaya, biko. ọtụtụ ọma nwaanyị dị sasa m na-elekọta na mburu uche nna ya nọ ị na-agbalịkwado m maka olu ya na-egosi m na ị na-elekọta ya nwaanyị mara mma ịma ịwụ adịma nke anọ si ị na-ege ntị nke anọ si gịnị wụ aha ekpere ahụ Jizọs kụziri ụmụazụ ya ka ha na-ekpe kpọọ ya n'igbo kpọọ ya n'igbo kpọọ ya n'igbo ị hụrụ gị ngwale aka gị were aka gị le aka gị biko onye agbalịala nke ọma ya gazie eziokwu chiremakpọkwara ya aka ọzọ ewu nwaanyị mara mma ịgbalịala nwaanyị dị sam ya gaziere unu unu agbalịala nọ brọda uchenna ya gaziere unu ezinụlọ ọma nwanna uchenna na nwunye ya emepụla aha m ọchị na mgbe ehi na mgbe ụtụtụ a nwanna m uchenna mgbe nna ekwutela na ize akwụkwọ ya sị mba nke ọzọ ya nke mba ahapụkwara m nke Aịzaya ka mmara nụọ ma ngwụrụ onye ga-asị m nye ya nke Aịzaya alo ole nke m ga-enye gị ugbu a nke iri na atọ adịmma nke iri na atọ ahụ si o ole aha a na-akpọ akụkọ niile nke Jizọs kọrọ akụkọ niile nke ọ kọrọ ole ihe a na-akpọ ya n'akwụkwọ nsọ
2: akụkọ niile
0: o ji wee ya na-akọ ya na-eji ya akụzi ihe ole ihe a na-akpọ ha n'akwụkwọ nsọ ha niile awo nke elugwo akụkọ ụmụ akụkọ ndị ahụ nọrọ n'akụ ịma ha dị ọtụtụ akụkọ ndị ahụ o ji na-ezi ihe ole ihe a na-akpọ ha n'akwụkwọ nsọ nwere otu mkpụrụ okwu a na-akpọ iji ya ịma na bekee akpọ ya parebụl akụ ịma ọ bụrụ na bekee akpọ ya parebụl mana igbo ihe atụ ịma ụfọdụ n'ime ihe ndị awụ akụkọ ọ pụtaghị na ha mere emeo asị ikwuwe mana e nwere ihe Jizọs ji wee ji ya na-akụzi ihe atụ ị na-aghọta parebụls o nwere ihe ọ chọrọ iji ya wee kụba mie na ntị na kwa echiche ndị na-ege ya ntị akpọrọ ha ihe atụ alo ogbonne na ntụ
2: agbapela
0: m
2: nwaanyị pari